0: academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Ba't ang aga mo umuwi?
2: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
1: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
2: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
1: Ah, yun lang.

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Cecil, sabi ng teacher mo syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang di mo masagot.
2: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Ay pare, bago ulit ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
2: Hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
1: yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tufts Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tufts Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tufts Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tufts Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tufts Rojas sa Tufts Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tufts Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tufts Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tufts Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tufts Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tufts Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tufts Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tufts Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tufts Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: May girlfriend na ako.
2: Talaga lang, ha?
1: This is the moment! Oh, yes!
2: Nagpatuli ka na ba?
1: Eh, yun lang.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Class, I don't want to hear you speaking Tagalog. Is that clear?
3: Yes, ma'am.
2: Okay, let me know your name first. What's your name?
3: My name is Early Seven Strikeland Neverbrook.
2: Wow! Are you Phil Am?
3: No, ma'am. It's the English term for my real name, Agapito Hampaslupa Dimagiba.
2: yun lang.
4: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
5: Hit that! Hit that! Hit that! Hit that! Hit that!

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, pumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
3: Oh, ano sinabi mo?
2: Sinabi ko ang totoo, carpenter.
3: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
2: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
3: Ah eh, yun lang. O nga no.
4: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
2: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
1: Ah, akala ko perfect, anak.
2: Ah, eh, yun lang.

0: Cecil! Sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
1: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi, yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.
0: Ah, yun lang.

0: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
0: yun lang.

0: muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education, hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award na ito ay aming pang inaalat sa mga magulang na nagtitiwala, sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the School of the Future.
1: Class, name any kind of animals.
2: Ma'am, karabaw.
3: Ma'am, tatay ko.
1: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
3: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
1: Yun lang!

0: na kago gizi
1: na kay dotang
2: salki urfi
3: hita
4: hita naman para kay lolo at lola
3: hita
5: hita
3: hita
5: hita, hita.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Hey!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan

0: Wow.
1: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
2: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
3: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
1: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
3: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
4: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: agad mo umuwi?
1: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
0: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
1: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Ula uhaw uhaw sa saan.
1: Uhaw. Uhaw.
2: 6:19 ng ating oras. Magandang umaga. Kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Oy! Marami akong napapakinggan na nakikinig ng Tops Radio kanina madaling araw nung ako ay nag-jogging papunta dyan sa Jollibee, McDo, ikot dyan sa palengke at ikot doon sa Aurora, Alicia. Maraming maraming maraming maraming maraming thank you! Nakakataba ng puso na nakikinig kayo ng Tops Radio kaaga-aga. Nakita ko rin yung mga kumakayod. Yan. Naghahanap buhay. Madaling araw ang sarap lang makita yung mga kababayan natin na andyan yung nagbebenta ng pineapple, alas 4, alas 5 na madaling araw. May nagbebenta ng mga tilapia dyan sa gilid-gilid ng daan. May mga nagbebenta ng karne ng baboy, manok, at kung ano-ano pa, pati gulay, andyan. O yan ang Pinoy, di ba? Lumalaban ng patas. O ganyan dapat. Sige! Ang tabayanan naman nagbabagang balita mula sa 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real! Radio!

Alas 6:26 ang ating oras. Mga classmate, abangan ang mga kaunting balita. Limitahan lang natin ang ating binabalita kasi walang kwenta yung mga balita. Puro mga impeachment, sasakit lang ulo nyo, sasakit lang ang puso nyo. Inakausap lang kita kapag ako'y nangangailang. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, magandang morning! Kasi alam mo na sa tong it's talo. Ang init ng kape ko, oh. Ay, malamig na pala. Kapag ako'y nangangailangan, sana'y may artista na makadate. Okay lang sa akin kahit nasa... Kamusta po ang lakad ngayon? At siyempre, kailangan nyong mag-drive ng medyo safe. Nung ako'y binasted ng... Para makarating sa tamang... At wala akong pa... Paroroonan. Hinako sa'yo, yun ang hinala ko noon. Bawal ang biglang liko, ha, mga mister? Kailangan ng aking iniisip, puro pansarili lamang at... Mami, abangan nyo yung mga nagbabagang balita. Medyo magpatikim lang tayo ng balita ngayong umaga. Konti lang para kahit papaano updated tayo sa mga ganap sa Pilipinas. Maski alam nating hindi kaaya-aya, talaga ang nangyayari sa atin. Aki-daki! Sige, standby na. The long wait is over. Finally, here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio. Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters. Sa ulo ng ating mga nagbabagang

pinakamahal ang singil sa kuryente sa Asian o ASEAN nitong June? Talaga, met! Pinakamahal tayo ng electric rate. Pinakamahal ng kuryente. Pero, pinaka? Ayoko nang sabihin. Bank record at tax records ni Vice President Sara Duterte. Bubuksan daw maging yung mga record niya noong hindi pa siya vice presidente. Ay ganun ba 'yon? Akala ko ba ang impeachment ay ano, limited lamang kung kailan ka nagiging impeachable officer. Pwede, depende kung sino ang iyong back-upper. Back-up. Ito pa isang balita. Ngayong umaga, naku, hindi ako nakapag full tank. Oh. Ayan, epektibo na ang taas. Yan. Ang taas presyo kaninang madaling araw. Oy, sayang. Hindi ako full tank. Sayang. Trust rating ni Pangulong Marcos bagsak sa 28%, sabi ng Pulse Asia. Ay. At ngayon, sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Inakusahan ng Armed Forces of the Philippines nitong Lunes ang China Coast Guard na pinagpapalo ng baton ang mga tauhan ng Philippine Navy na papunta sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ang isang sundalong Pilipino nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Iniulat ang insidente ilang oras lamang matapos inihayag ng Department of Foreign Affairs na magkikita ang mga top diplomat ng Pilipinas at China sa isang regional summit na gaganapin sa Maynila ngayong Linggo. Ayon sa pahayag ng Pilipinas, isang rigid hull inflatable boat ng China Coast Guard na may sakay na 8 tauhan ang umiikot sa BRP Sierra Madre at kumuha ng mga larawan at video ng barko na nakasadsad sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal. Inaangkin ng China ang halos kabuuan ng South China Sea kabilang ang West Philippine Sea sa kabila ng desisyon ng isang international arbitral tribunal na nagsasabing walang legal na batayan ang naturang pag-angkin. Pero may bagong update ang China Coast Guard, ha? Sinabi nila na ang nangyari daw ay ang mga sundalo. Philippine Coast Guard daw ang unang nang hampas ng doon sa mga Chinese. Ano kaya ang totoo dyan, ha? Naku, ito ba ay palala na ng palala? My goodness! Yung ginamit na barko dun sa Pilipinas ay parang bangka lang. Parang bangka lang yung kalaki. Dun sa isa, sa gamit ng China, mas malaki ng hamak.

Kawawa naman, no? Anyway, dito muna tayo sa isang tungkol sa kuryente. Ito ay balita sa GMA News. Ganito ba talaga? Ang Pilipinas ang may pinakamahal na singil ng kuryente sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nation or ASEAN nitong June dahil sa maliit na supply at mataas na demand ng kuryente. Ayon yan sa Department of Energy. Ayon kay Department of Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara, umabot sa 12.43 kada kilowatt hour ang presyo ng kuryente sa bansa noong Hunyo, na mas mataas ng 0.093 kada kilowatt hour kumpara sa singil sa Singapore. Wow! Mas mahal pa tayo kaysa sa Singapore. Sa Pilipinas, siya talaga yung pinakamahal dahil talagang may kakulangan tayo sa supply, DOE o Department of Energy Undersecretary. Ilang araw na nakaranas ng yellow alert ang Visayas grid noong June. Ibig sabihin, hindi sapat ang operating margin upang matugunan ang contingency requirement ng transmission grid. Pangunahing dahilan nito ang patuloy na force outage sa operation ng ilang malalaking coal-fired power plant sa rehiyon. Kawawa naman tayo sa Pilipinas. Eh kung ang kita at sa kasahod sana ay katumbas ng kita mo din kapag ikaw ay nasa Singapore, eh di maski kapareho natin ang singilan ng kuryente sa Singapore. Eh hindi naman kakayanan, ang purchasing power ng mga Pinoy ay mas mababa syempre kesa sa purchasing power ng mga nasa Singapore. Pero mas mataas ang singil natin sa kuryente kesa sa Singapore. Di wow! Ay nako. Okay, ano na lang? Mag-solar na lang tayo! Anyway, dun sa Top Sterling talagang bubudburan namin ng solar panel yun. Para kahit papaano makatipid tayo sa kuryente. Yan. Para kahit papaano hindi tayo masyadong anong tawag dyan? Mamumulubi sa kuryente. Ay, ito na nga. Bakit ito hindi ko makita na mabuti? Okay, dito muna tayo. Bumagsak ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 28% habang matatag sa 58% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Ano daw? Ulit. Bumagsak ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 28% habang matatag sa 58% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Ganun kalayo? My God! Sa July 2026 survey na inilabas ng Pulse Asia Research Incorporated kahapon, ang national approval at trust rating ng Pangulo ay kaparehong bumaba ng 7% habang ang kanyang disapproval ay tumaas ng 5% at 7%. Yung disapproval, ibig sabihin, mas dumami ang hindi nag-a-approve o hindi believe sa trabaho ng Pangulo. Yan. Tumaas
ang kanyang disapproval rating mula 5% hanggang 7%. Oh. At ganoon din ang kanyang distrust rating, yung hindi nagtitiwala, tumaas daw. Lumilitaw sa survey na ang trust ng Pangulo ay nasa 28% na lamang, habang 51% ang nagsabi na wala silang tiwala sa Pangulo. 51%. Oh. Nasa 21% naman ang undecided sa kanyang trustworthiness. Samantala, nananatiling matatag ang trust rating ni Vice President Sara Duterte na 58%, habang ang kanyang distrust ay 27% at 56% na approval at 29% lamang ang kanyang disapproval. Ang survey ay ginawa mula June 28 hanggang July 3 ng July 6 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 2,400 adult Pinoy na edad 18 hanggang pataas. Edad 18 taong pataas. Layo ng approval rating at saka trust rating ni Vice President Sara Duterte compared kay Pangulong Marcos. O kaya kapag kukunin mo yung nagtitiwala at saka yung hindi nagtitiwala, kaya meron siyang negative na trust rating. O hindi na sinabi dito kung ilan yung trust rating, net trust rating, kasi babagsak sa negative. Ano kaya ang sagot ng Malacanang at saka paano kaya na naman ito sasagutin ni Auntie Claire? Ay nako. Sige, ito na. Inaasahang mabubunyag na sa publiko ang financial records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manes Escarpio matapos aprobahan nitong Lunes ng Senate Impeachment Court ang paglalabas ng subpoena para sa mga bank records dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council at Bureau of Internal Revenue. Ayon sa dokumentong binasa ni Senator Francis Escudero, the request of subpoenas directed to the concerned banking institutions covering the accounts of the respondents, Attorney Manes Escarpio, separately or jointly, the partnership of Carpio Lawyers and the 19th listed corporate entities is granted. Pinagbigyan din ng korte ang pagpapalabas ng subpoena sa 20 entities na inuugnay kay Vice President Sara Duterte matapos makitaan ng prima facie sa mga isinumiting dokumento. Hiniling ito ng prosecution. Prosecution kaugnay sa alegasyon ng unexplained wealth sa ilalim ng Article 2 ng impeachment complaint. Nilinaw na hukuman na ang record mula 2007 hanggang 2021 ay mahalaga at may kaugnayan sa kaso at hindi maituturing na fishing expedition. Ibinasuna rin ng argumento ng depensa na ang mga ito ay prior term records. Gayunman, binigyang diin ng korte na hindi lamang gagamitin ang mga dokumento bilang batayan sa kasong nakahain at hindi para magpasok ng panibagong impeachment ground. Hindi naman pinagbigyan ang kahilingan na isama ang dollar accounts o foreign currency deposits dahil sa absolute secrecy na nakasaad sa Republic Act 6426. Ibinasura rin ang subpoena para sa JTC Group of Companies Philippines Incorporated at Pikimong Philippines Corporation matapos makita sa mga dokumento na hindi nakaugnay ang pangalan ni Duterte at Carpio sa mga naturang kumpanya. Inatasan ang mga bangko, BIR at AMLAC na isumite ang mga dokumento sa Clerk of Court sa July 30, 2026 alas 9 ng umaga sa harap ng mga abogado ng prosecution at depensa. Wow.
pwede na pala gamitin yung mga nakaraang record, ano? Para sa impeachment. Oh, kasi ang lagi natin naririnig. Lagi natin naririnig kung kailan ka lang nagiging kunyari presidente o kung kailan ka lang nagiging vice presidente, kung kailan ka lang nagiging commissioner, kung kailan ka lang naging chief justice, ay doon lamang mag-uumpisa ang mga ebidensya sa impeachment. Anyari. Abangan na lang natin kung ano ang susunod na kabanata tungkol sa impeachment. Yun, no? Samantala, meron lang akong isishare sa inyo ng mga headline. Reservist record ni Padilla, sisilipin daw matapos niyang sinabi na siya ay aktivista. Ano ba yan? Ano? Sige. Ito pa, isa pang headline. Ano kaya ang masasabi nyo dito, ha? Huwag ko nabasahan yan. Kapelo lang. Sige. Yan na muna ang ating ano? Yan na muna ating mga balita ngayon. Basta ang gagawin na lang natin ay kumayod ng kumayod ng kumayod para sa ating mga pamilya, para kahit papaano ay hindi lang tayo umaasa sa iba, hindi tayo umaasa sa ibang tao, hindi tayo umaasa sa ayuda, hindi tayo umaasa sa kung ano-anong ibibigay ng gobyerno sa atin. Kayod-kayod mga classmate! Dahil, nako, basta ang alam ko ang hirap ng buhay ngayon guys. Kailangan nating kumayod ng todo-todo. Kayod kalabaw ang tawag nila diyan. Yan ang ating mga nagbabagang balita mula sa 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio sa pamamagitan ng inyong tagapagbalita, DJ No Name. At good morning sa mga bagong teachers na nasa pangalawang araw na sila ngayon ng kanilang training. Lahat ng campuses, teachers sa lahat ng campuses ng TAPS, ongoing ang kanilang training ngayon sa TAPS, San Diego Campus. Kayod!

0: Dire.
1: Ladies and gentlemen, again, here is a DJ with no name.
2: Alas, I see. Mga classmate, ang word for the day ay kayod. Huwag yung batugan. Kayod, kayod, kayod. Yung tipong lahat ng kakainin mo at lahat ng mga magiging accomplishment ay pinagpaguran. Kayod, kayod, kayod. Bunga ng inyong pagkayod ng todo-todo. Yan. Kapag gusto mo ng bagong kotse, edi kumayod. Magandang bahay. Gusto mo ng magandang bahay, edi kayod ng todo-todo. Kailangan mo ng house and lot, edi kayod ng todo-todo. Kailangan mo ng kayod. Gusto ko ng sexing shota. Kayod. Kung gusto mo ng shota, sexing shota, edi magpa-sexy ka rin.

Walang masama mangarap, sabi, magandang umaga sa lahat ng mga nangangarap na magkaroon ng napakagandang buhay. Ang gagawin nyo lang, classmate, try nyo, umpisa kayo ng maliit, start from the bottom. Ika nga, start small, one step, and then every day, move forward. Para kahit pa paano, onti-onti, palaki ng palaki, kung ano man pinagkakabalahan nyo, kailangan nyo lang talaga ay targetin na palakihin. Huwag yung basta ano lang. Target natin ay lalaki kung ano man ang ating pinagkakabalahan. Magpo-progress, ibig kong sabihin. Halimbawa, nagpatayo ka ng maliit na karinderiya. Ang target mo ay kahit papaano, mapalaki mo at mapaganda mo yung serbisyo ng karinderiya at magiging stable. Yun lang yun. Hindi yung magpatayo ka ng restaurant para lang makasurvive araw-araw. Huwag yun ang talagang aim mo. Mangarap ka na rin lang, edi ano, lakihan mo na at medyo taasan mo na. Para kung limbawa medyo hindi mo nakamit, at least medyo tumaas ka ng konti. Yun. Sa ating key of the word, word of the day. Word of the day ay kayod. Sabi nga nila, 'di ba, kayod kalabaw, yung talagang irungaab mo bago mo magawa, 'di ba? Gusto ko ng swimming pool. Nakita mo yung kalabaw pag humatak yan ng kariton? Dili kaya'y araro, 'di ba? Ikaradap na si ka. Hindi masama. Yun ang sinasabi na kayod kalabaw. Tiis-tiis din tayo, no? Pag halimbawa medyo alanganin pa, di pa kaya ng budget mo. Huwag kang masyadong kung ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-ano-
maglalabas ng kung ano-anong sasakyan dyan kung hindi mo pa talaga kaya. O, sapat na muna yung kung ano meron ka, okay na muna yan. Pagtsagaan mo muna yan. Pag talagang kaya na, di why not? O, di maglabas ka ng sasakyan, hulug-hulugan mo every month, ganyan. At dapat yung sasakyan na yan, kahit papaano, magagamit mo na magiging productive, makakatulong sa iyong negosyo, kung may negosyo ka man, makakatulong sa trabaho. Dahil alam niyo po ba mga classmate, na yung pagkakaroon ng sasakyan ay hindi naman ho talaga yan investment. Yan sasakyan na yan, hindi naman talaga investment yan! Ang laki-laki-laki ng magiging maintenance mo dyan. Yung maintenance cost mo dyan, ang laki-laki-laki-laki. Maski pa hindi ka, ano, maski pa hindi ka walang nasira, yung depreciation pa lang nung halaga nung sasakyan na binili mo ngayon, benta mo after one year, malamang sa alamang, mas mababa na ang presyo niyan. O, di gumasto ka pa! Ang tawag doon, depreciation. O, kapag nag-depreciate na yung sasakyan, maski hindi nabangga, maski hindi nasira, ganyan, di wala na. O, para ka na rin gumasto nung depreciation. Tapos isama mo pa ang monthly o kung alimbawa every 3 months na maintenance niya. Isama mo pa ang lagi mong binabayaran na mga registration. Isama mo pa ang pang change oil. Isama mo pa ang kung ano-ano-ano-ano-ano gagawin mo dyan. Isama mo pa ang petroleum products o mga expenses mo sa crudo o gasolina. Isipin mo muna bago ka bibili ng mga bagong sasakyan. Okay na muna yung pagtsagaan ko ano meron. Okidoki? Masarap din naman magkaroon ng bagong sasakyan, pero yun ay kung talagang kayang-kaya mo na. Aki-daki? Palakihin mo na muna kung ano pinagkakabalahan mo ngayon. Pag alimbawa, ma-compute mo na kaya mo na yung buwan-buwan niya, di okay. Basta kung ano man ang inyong target na gustong makamit, walang masama dyan. Walang masama mangarap, klase. Ay,
Ay, nako. Ang masama dyan ay kung wala kang pangarap. Wala kang pangarap. Ang pangarap mo lang ay gusto mo mapabagsak yung kaibigan mo. Gusto mo mapabagsak yung kapitbahay mo na tuloy ang progreso. Galit na galit ka sa kapitbahay mo. Galit na galit ka sa kapitbahay mo o sa kaibigan mo na tuloy-tuloy ang progreso. Eh kasi naman yung kapitbahay mo at progreso, ang progreso ay talaga namang kinakayod niya. Oh, yun ang ano, yun ang kinainggitan mo, ikaw wala kang ginagawa. Pasneya ka kedi. Sinalbag ka nga talaga. Yung mga ano dyan, yung mga walang magawa kundi siraan at hatakin pababa. Yung mga taong gumagawa ng mga matitino, yung mga taong gumagawa ng mga bagay-bagay para sa kanilang ikakaunlad. Oh, Jesus ko Lord. Kunin mo na yung mga ganyang mga klaseng mga tao, ha? Hindi namin kailangan sa mundo. Kunin mo na, Lord. Magandang umaga kay Doc Ray. Magandang umaga kay Ate Che. Good morning kay Ava and Raya. At syempre kay Ate Kay. Magandang umaga kay Doc Joshua. Good morning na rin kay Papang Lakay. At syempre kay Mamang Bakit. Gandang umaga dyan sa Bayombong, Nueva Vizcaya. Ay, andito pala si Mamang Bakit sa kasi Papang Lakay nasa Santiago pala. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa lahat naman po ng mga campus heads ng mga campuses ng Top Achievers Private School Incorporated, magandang morning po sa inyo. Kayo nakikinig ng Tops Radio. Ako'y magpapaalam na po. 2 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, paalam na muna ako. Sabi ko nga sa inyo, dami naming pinagkakabalahan ngayon. Halos tumatakbo na kami ngayon dahil ang dami naming kailangan ihabol bago mag-umpisa ang pasukan sa Agosto at Tres. Okay? Pwede pa rin po mag-enroll sa TAPS sa kahit anong campuses basta merong natitira na slot dun sa grade level kung saan kayo gusto mag-enroll. Okay-dokey? Yan ang ating balitan at konting harutan at konting palesson ngayong araw ng, ano araw ngayon? Oh, July 21, Martit. Ganda umaga po sa inyo. Ito ang inyong kaibigan sa radyo, DJ No Name. Babay, antabayanan si DJ Max mamayang alas 8 ng umaga.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Yun lang! Bullshit na to!

0: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya, Nay-Nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
1: Ah eh, yun lang.